0: si ka na banja kama na kam kam kaya sa kadi nisa may kaya ni ko kaya nito kuyo yuhu duwe balak
1: wa usah sikiwit bangok mo ki banja ni ko si tahanyo nyo niya mga ibat tetangga ni ko lagi paham ni ko
0: at siya bang tamah luangan kita kano talagi ni ko nuwak nuwak no iya pay ni ko alih ko talagi yuyo mo jak juyo jo alih kon dan saya pesan ko yo lahat ko lawan ni ko dan sekali-kali ko yuyo mo jadi ito ki duwe balak maalaw kana kam banja ka na kam dos ka na
1: pusing wa tetangga ko jaka do kita penuh kutok ko di jangan yuyo nyanyi ku puas hati
0: mo. Ujo mana aku tak lagi yuyuh yuyuh meja. Kupulukan lagi nao. Itok lagi nao. Dapik ke dija. Nyak magang liat.